Iya pak, ora pati onges neng ati. Ayo. Sebelahe. Ah. Kutut kok kaya doro gondok. Boyongan, ayo. Ayo apa?

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Laden wayang we loro. Ayo saking turahe kanca ngene iki ya men Pak rezeki sithik dum sithik akeh dum sithik. Ayo. Kan iso rata. Coba kaya ngapa diaturake. Yo, monggo.

0: Haji Koko Rabu Kasinggian sampun luar saking Bebaya ngaturaken manuwun Werkudara.
1: Nggih.
0: Kadangmu sepuh gendongan kondur nang negara Ngamarta.
1: Yo.
0: Sawise kuwi Baliya mrene wadyabala dandang mangure Narata singkirke ndak tuman wae.
1: Yo, wis oke dawuh.